ti mi dire make ba giti tun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope lo ni rabaji gan suya night passover night ale ila vere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu to gba august visitor enikan ni woli e mo ni a ma gban le be ni mo ti ni ki gbogbo eyan ra gban iyen tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu bogo se nje ti olohun e mura o a pade oni isoru enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni aro yi ati ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan ale si mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won tun ti gba testimony ko to da leto je banko bi ohun olohun ni o gbogbo leto e ba tin gbo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi wo 9:30 enikan ni 2.5 hour testimony be po aro ini sin lori facebook tiktok ati youtube mo le kokko gbe boya bi 20 testimony to ba wa di ale emi oluwa so fun mi pe ko send to ba wa fe ti gbo ti oni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice itin le ni dede omi te le bu mu tan le bu laaro yi ko sa we loni ola la si di awe is our passover night stroke suya night eni kan ni suya night igba ta won israel be jade ku ni ile egypt won je suya ni ati ewebe to koro enikan ni sa tun wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be e ba wo fi gbadua ni e ma bo nbi pepe a kan mo jo engineer e ba yin orin soke okay.

ogbo igba ti o ba ni anfani lati ri opin nkan mo yo bibeli ni opin nkan o san ju ibere lo injo je mo ko su lo pari emi yin o pari kin la fe fi dupe mi ni se nkan meji loni gbogbo igba to ba ti ngbo ti won yin olohun olufe ta ngbe orin ope soke mo jo o to wa mo fowu ope gan ti ore ti emi oluwa ni agba laaro yi olufe ore ope ni gbogbo eyin ti odun ba ba laye gbogbo eyin to ba ri opin osu mo dupe awon kan la jo beri osu ti o sin be mo an ni agbara eni to laye atorun emi mo so pe ni ojo sunday nti mo mu bo ni canada woni ni won igba to je pe team wa ni osu elekejo overtaken by food si saaju yiya won le nipa unje oni team nkan kan be ti mo mu bo ti mo fe fi le gbogbo eyan lowo ni ojo sunday lati ilu canada iyen gan ko ni show o wa bo si anointing service emi oluwa ni iko mi atomode o ati agba o e gbe owo re le gbogbo won ni ibere osu iyan john the 2 ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun e gbaradi fun isoru ta leyi isi meji na la se ni ojo sunday awon odo jesu lati 13 si wo 30 ago meje si ago mesan leyin igba tin ba anointing won tan a bere second service fun gbogbo awon adult gbogbo awon agbalagba lati ago mesan titi wago mokan labo si mejila igbowo le ni inu awe la wa ola lasi side bo te je pe ma wa church lo la saturday fun gbogbo awon bible school ola ni

0: mo mo ndupe awa ta abata ka vira jango bula bula mami injo je mo pe ka dara re ninu program yi ni o ti yi pada si rere gbogbo eyin ta ntele program yi o se ni ti o ni se rere nu yin a fi to ba fo kankan tele loku eje ki n pe ki n se bayi elufe eje meyo kan to ni gbawe enikan bi bo eyo kan to leka e ba npe mama un ki won mo bo eje mo dupe mo nbo mo fe pase eyo kan pe
1: praise the lord marufa le ko mi lati gbora
0: ninu gbora bi
1: beni mi o lo si bi program yi sugbon mama yi lo lo si bi program
0: mama wo eyin le yin wa be e ma bo
1: lati bi odun meje ni mo tin wa oyun ko si mi nkan ti mi o je sugbon ohun na ba mi ra omi bo sugbon mo dupe ni owo olorun omo na ni
0: omo nda
1: ohun ni
0: leyin odun melo
1: leyin 7 years
0: so gbo nkan leyin odun meje dide ko latan bayi omo ni an gbe loyo Oh, why are you running?

0: Jesu o se aye ope pada yo eje wa so nkan sir. It is only a fool that doubted the proof. O didi o pe oni ma so pe oni abi omo kan to lo tun keyen e ma kiesi ede ti won so ninu ilu igbu ora. Anointing is not limited by distance. To ba se po gba yen gbo ni ojo Sunday lo wori Facebook close to 60 omo 60 omo lakowo church babies children o lakowo nu service ni agbare ni to ni aye ato se wa ri to ba ti di ale loni e connect mo dekunle e pafo ababa mi o ago mefa bo ni isin lori Facebook TikTok ati YouTube ati lale ni ago meje pelu suya enikan ni se nlo se suya fun ra mi o le se a wa lo eso agbon kan agbon enikan ni a safi yen gbadua ni ona ara lolohun bo lo mi se denu agbon agbon tun wa loju meta ko fi ri na a fe gbadua oluwa so fun mi pe won da onje lu o onje ninu osu kejo onje ta wa nso yi ki se bread ateba o o bo ti e je pe iyen nu o wa nbe e ja mo gbaradibo so ito oba sa ti ntele ntemi so o ti tan kan tele o si mo ri ka olohun bibeli ni en ba gba oluwa gbo a o fe se re mule o ni e gba woli re e le si se rere ninu we Matthew 10:41 o ni gbogbo enikeni to ba gba woli loruko woli o ni yo si jere woli yo jere woli so gbogbo owo to ba ni anfani lati bo mi to ba ti dale in fact to ba ti di bi owo ago mefa irole so pe ka won mi o lo bo ra suya ile lo 100 naira o 200 o le da opa so o la fe fi se passover bibeli so fun awon israeli o ni nigba te ba fe jade ni ile egypt oni e make sure pe e mu amure yin e di amure yin e bo salubata yin le o wa ni e make sure pe je eran sisun yi oni won pe nsuya pelu ewebe kikoro e ba pa won mo yin tin be nlu ebo gbogbo awon ni anywhere pe instruction mi to re o direction mi to re o oni mo tun fi le so to ba wa di Sunday ma wa anoint gbogbo awon yan fun iran lowo mo gbo ni sa nki lo wa sele ni bu ora engineer eje mo bo ma ni ki gbogbo eyin o dupe laipe yi mo nbo eyin leyin ba won
1: be ni sir praise the lord oruko mi ni olalekan bose fun mo yin olorun logo olorun odekunle paraphrase olorun ojiji olorun 77 olorun jo comfort life mo yin logo
0: e gbon tin so o ni mi o se gbe pamọ ke mu ra o o ki gbogbo yo se jeje oni se gbon to hun so
1: eri mi po sugbon eri alakoko ni obirin to jade yi tori o ti wo mo fun odun meje so mo sha lo sori oke lati pase mami yo ni su yadiko dadi e ma ba mi dupe lowo won de ma jade
0: won de pe won
1: mami yo tu yadiko
0: e ma bo evidence number 3 niyan.
1: So I want one mummy was already okay. Mo deri pe e so lojo yen la won ton wojo Oluwa ko na omi soke. Sugbon mi wojo Oluwa, mo ni eni ton wojo Oluwa legbe. Mo fi to kan
0: se eyin ni.
2: Dara to yen ni odekunle. Owo araye se bogun ni. Olorun lo mo bi oyin ti gba fara wa.
0: Aya! Lai! Mo nbo gbogbo eyin omo Olorun, nkan oju mi mo ri bebe ni gbo ora. Ha! Kosinti won ba kosinti won di agbado fun mi denwo emi gan mo pe mo lo si ilu kan nigba ti won yo pelu gbogbo aso Olorun tin be won wo ti pe
2: dara to yen ni odekunle owo araye se bogun ni Olorun lo mo bi oyin ti gba fara wa
0: aya e mo bo exhibit number 3 re awon kan tun bo mo goke bo ni won lo lo lo mo bi oyin ti gbe
2: fun e ma ba sere lo e pam france ma ba sere lo ise re ma nte wa lorun
0: o de kunle ma
1: era sa bawa lorun o de kunle ma ba sere lo baba mi kan ma foro mu tara mi ni mo ba lo sugbon won ni fero mo la keje gege bi ara re mo sa fi okan gbadura fun ise yi mo mo mi yen dele baba mi mo fun obirin yi oun na tun funyan o tun mu odun meje na ti wa omo o ba pada dodo mi gbanagbana ala kan lo ko la oro ala yen leyin osu kan lo wa oun ori ki osu oun mo mo ni mo toro efen lodo baba mi ni olorun de gbadura mi later lo wa sare wa lojo kita pe ori oun to fun ni omi yen na ma tun loyun
0: so e bo
1: ore re na bi oko ojo keta sira won ni won jo omode
3: yin this is the place for the hottest, the coolest, the songs you pick.
4: Classic FM 91.1.